mwenge yena pasa munja one o mboa kuzenga su yala temba vire ni muna salsa ni salsa yisonde salsa yena nyagome o manja afebe kwa albesi ni langa na edu banani kanya interesi watenwa na vina ekwarango ya wenge hindi na dawese bitumbi o besuka na misuka wanamba misuka na misuka asondamba misuka na misuka we afre son oye sosomba mwende na vina mwelondi oye sosomba son mbape na sao ojingia mbape na ben lamlambo okwala mbape na andiso na whisky na soda. Do misuka na misuka. Enfin, kwa basu bendi wana mbabu kate nipo ndandi